0: Jalan Khoir Apandit nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.
1: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung.